0: Mi ra mambe kusu an debe ti ten, se a imambe miyambi yin, mi kwa yo sakpa. Eti, mi ra mambe o kpa nou, ofra kebe tra nou kekli. Mi ra mambe o ten nou kusu, amani efe nyo ule, nyamye wan, oma e ble, ke kwa yin ya kwa kaki yin zoyin. E son ti man, e kwa e la, e si nyamye yase. E le ase, afin, anti mi de fwe. O mi de ke, e kaki yin zoyin. O si ke, o ju ble vye, ya ou mbay, o kwa sangan, oma e ble. Ma yi kusu e fa ble soy, nan ma yi saki ble soy, e fa yo te, e fa yo kasu okun. Sange ma e tranu, e fa yo like pa, nan yame bobo, e srey, wakwa kaki, e ya lwen bayin. Nan ble kasyen nou, ke isu man fwe mou, be adi fye nou juman kasyen, ma bekpa e nou ke umakpa, nan ba fa yi, ba fa o nyame solo, ma nyame bobo, ora isu, amen.
1: Je suis le père Didier Ngoran, vicaire à la paroisse Sainte-Marie, Mère de Dieu de Yamoussoukro. Thank you.